sa fushi kwenye nga balaki. Mapa magi ya mama fe, tata be. Enja we.

0: ni lauza ni avati ano tumundala nareni azi isika zambola wa niri anunaha
1: tumkulas tumkvavi

Langu mbe yo ni sampisa ira ti mandami hugu tsama ne fo izo manane wa kangbe yo sa tuate lu fenu ba ta ta te hugu ranga ta mo ho le tsako ranga hanane mino patato ti ama ya.

0: If an analafta ni azle fair na lurula sati chafa mea fam ne pila tanda na chafa kamiun fifa yon bun fanda na leve na nuavu ni miurun deserved na fur na manida na samburun fte pun fu e faci na leu fava ni inan un fiu fe tereta ne fana ne fanginan rava wazan situavu na natu
1: umban.